tengah ragu mekemas di ngarum mati seramang ngarum ke aku jekan ka adi kemura di kuka siaran tak di ngarum mati. Hai hai angan an peraman nga aku drum program rock de kembet ian bara adi kedek gebayur an beus ya sah dia beus amai program tak gimura ni ke. Ok atap ju nga dua tengah ragu so Guns and Roses ragu Paradise City nga Passions.